0: Blitz Kizise Radyo Soti direk nan ekyansan sel Koneksyon avik wan meye hits lokali
1: Internasyonal
0: 93.6 Paradise FM Paradise FM Paradise FM Paradise FM
2: Ala Ti kwa mo dormi Una se pose mo Fè desan nou la en ti dalon, ya tranglè ou.